0: di tambah hina. Hati-hatilah memandu ang yak kan. Ang maklumlah kan. Ang yak masa-masa ang yak tambah-tambah hindi mina. Ulon ano ang sidan. Ang yakap siran. Ano ulon peng. Ang mabasa ba eh. Ulon mina ulon peng ang yak. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

naman na maja. Nga gay sapa-sapa. Kitay sa manan mo, ati man siya to na mo buruba. Ante sida bisi ati jay, sida ulit nga gautay ka naman na nga gay kitay. Sita yage, anang kah pasuot ka muntang amat, baka numuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Oxy Matthew, nga YFM.

0: Magulang Okami, The Podcast Desert, ay lang, kung sa itong nangyari, YFM.
1: YFM, 89.5 FM, D3